0: kaka, bobu le ka,
1: ana ekanga ngenge, maboko po na bino, maboko lisusu. Promotion Oyo. Million.

Najua mungu natingizika pole pole. Banasema danse ya pole pole, danse bila jasho. Meona sentire kucheza ni kujitunza di. Fata rythme, fata. Allez.